0: se ba batla go khutlela mogao mabitleng ba batla mabitla mola Lazaro yena a etswa ka lebikeng Jesu Kriste a re ba fasol mo fasolleng
1: ba opela mabitla ke nka ga ga ga mola ka o ka ga ga mo America ba opela mabitla ha re tlo re buka Isaiah o re the spirit of the Lord will raise up their standard o ska ba opela mabitla
0: ba hopola mabitla
1: o ska ba hopola mabitla
0: hai ache he
1: ai
0: muruta yetsa taba
1: ba hopola mabitla
0: ba khutlela morao
1: ba khutla ba ba ka khutlela morao mo profeta ha ba bona dintho tse go di bageng
0: sentle tse modimo ba
1: ba sa bona modimo hore God is always in charge
0: tse modimo ba itse tsa ntsona sentle ha ba di bone
1: ba bona tsena tse modimo ka ma o ba itse tsa tsona no ke sentle mo
0: ye ba tlo rata mabitla ntate
1: but ya ba ba hopola mabitla bantu ka dikolo tse nai kona le batho mo profeta wa modimo ba hopola morao so that is why ba ntseng ba gomama dinthong tsa bona tsa bogologolo ba lebetso wa
0: modimo ba lokollotse e pa ntse ba gotlela mabitleng
1: ba khukela morao ba hopola go na le dintho tseo tse sa ba sebeletsang empa ba ya go tsona ba hopela
0: morao ke batho ba thata batho ba thata ntate batho ba thata batho
1: ya ba ba hopola mabitla baruti ba
0: ba hopola mabitla
1: ba re moshe wena you are useless
0: o re ntshitse mane go nang le mabitla teng o re tlisa mona
1: ka montho a mabane ba re batla go tswa ka kopane santa ba bona di ga ka batsedi modimo o ka kgona go bantsha ka ga mabitla
0: modimo wa pholositse bona ba ntse ba batla go swa
1: bantse ba batla go swa ba nagana
0: mabitlago one wa sena ntho e betege ba ka e nagana ba nagana mabitla fela
1: ya ba nagana ka mabitla gore mabitla a betege gobane dintho tsena nama ena ga itsebisane e re bebeng ka ba re moshe wena nama ena ga itsebisa fane ke ba ke se ya e ke pi e ke ba ke se ke ke ga e ke pi da le ona ya lo ha ta te ba se ona ha itse
0: ba re mona ha ona mabitla mona ntate mona
1: mona ha ona mabitla ha re sho go hopetsa la jwang ka go
0: ei batho batho ho thata hore ba dumele
1: ntate wa utlwa jeso ore modimo ka baka la gobane ke baka ba dumele go wena yang
0: gore fela ba tle ba dumele ke etsetsa bona
1: hela gaeentse moprofeta jeso ore ke etsetsa bona nna ke a tseba gore a ka tshomowa e ka re ke a bona bane ba tonne matlo ba ntse ba rela batla go bona go na le godimo kwana moprofeta modimo e re mebeleng ya ba jeso o shebela godimo o ya lla
0: o lliswa ke lebaka la gore batho ga ba tlameile ba leboe gore ba fasolotswe ba lokollotswe bona ba santsane ba batla go gotlela ropong chaining ketaneng mane
1: e re mebele ya ba o shebela godimo o ye modimo ke a tseba o nkutlwa ka mele e kgapelo eo e ka re ntate wa ka mo a leng teng ba re mametseng ba mametse ba ka shebela godimo ba re modimo re a tseba wena o utlwa ka mele
0: o re utlwa ka mehla
1: ee ka mehla
0: yotlhe gore ga re re re lokolotse re a dumela re lokolotse and-e wa re utlwa ka mehla re tsholwalo e seng ga re gotlela mabitleng
1: moprofeta modimo
0: o
1: rutlwa ka ka lesotho ka mo
0: ba batla go gotlela mabitleng tate mo o nang le mabitla teng.

0: sea le bona o ya ba tsheya hantsa ba bua ntho ha wa tlameha o tsheya because ba o fasa batho bao o tlo bona neneng gore ba o fasitse nakong eo o seo sa one go tswela pele bophelong
1: ei
0: go na le bathontate because bibele e re life and death king solomon life and death is in the power of your tongue go na le batho ba dulang ba ntse ba fasa batho on a daily basis batho bana ba ntseng ba ba fasa ba re go bona o kekebe wa gona go yetsa business eo othata kore ga re fela o kekebe o ya o mofasa
1: moruti ga re a kekebe ke kopa fela re mathele lengolo la Psalms 3 re bale verse 5 ha re a kekebe o bua lengolo le tswang mane go Psalms 3 verse 2 e re modimo ha ya keke a mo thusa ka letho modimo wa ha ya keke a mo thusa mpa fela jwale ha o ya mane go Psalms 3 verse 5 le ha ba nghanela gore ke seke ka robala o tsere go na le batho ba sa batleng gore o robale ba re a ke ba robala le gale a ke ba robala re tla mo bontsha a ke ba robala empa Psalm 3 verse 5 e re ke tla robala I'll lay down and sleep peacefully gobane modimo wa ka o teng o tla mprotect ai moruti ba teng batho ba sa batleng gore re tswele pele bophelong ba teng batho ba sa batleng go bona tswelopele ya motho bophelong ga o iteka o re o etsa dintho o batla go etsa dintho tsa bophelo ba gago motho a o gatelele ba re you can't make it o ne o le mang jwale go ba bontsha gore rona re tshepile Jesu Kreste ga o ya mane go verse 6 e re le ga ba ka mpotapota ba le milione ga ke tshabe mang kapa mang ga ke tshabe mang kapa mang gobane fela nna ke na le Proverbs chapter 3 verse 5 ke beile tshepo ya ka go Jesu Kreste
0: la
1: ba ka mpotapota ba le milione ga ke tshabe mang kapa mang ga ke tshowe ga ke tshowe ba teng batho ba batlang gore o dule plekeng e le nngwe ba batla gore o dule fela gona mone se ka nyakasa o se ka move o se ka ya kae kapa kae a re o keke wa loka o keke wa tswela pele ga re o iketsetsa businessnyana gao e nyenyana kgwebonyana gao e nyenyana mona ba re a ke ba tswela pele le gale enwa ba hloleile ba bangata re ba hlotse ga ba tsebe gore ba bua ka ngwana wa modimo ya sa tshosweng ke letho ga a tshoswe ke batho ba mo potapotileng ga a tshoswe ke batho ba re nke ke ka robala ga a tshoswe ke batho ba re nke ke ka thusagala moruti wa ka ga o ya go banna ke bana ba bararo banna ba ne ba kentswe ka ramollo ba qobelelwa gore ba rapele setshwantsho le ga modimo wa rona a keke a re thusa go gomamela setshwantsho teng le gale setsong ke gamogena
0: go na le ntho e ba e buang ba re empa le ga keke be a re ntsha empa go tla tsetso ke rata
1: mofe
0: go tla tsiwa go ne o na le banna
1: ba bararo
0: empatsamale medimo ya phela a ba ntshitseng ka ga mabika
1: ai ntate
0: aditane tsa bogologolo ba re go tla tsiwa
1: go tla tsiwa
0: ai
1: ya re ba ba kentse ka gare ga lebitla la mollo gabo ya mollo e tshisang ba re jwale re tla qeta ka bona nako ba ntse ba nagana gore ba qeta ka bona ga ba re ba sheba ba fumana gore ga ba bone gantle ka gare ga mollo oo ba bona batho ba bane empa banne ba loketse batho ba bagago jwale ba ipotsa potso moruti ba ipotsa potso rena gantlantle jwale go etsagala eng mona mararo bana tshole yeno wa bona ke mang eno eno wa bona ke mang ya keneng ka hare o kene nining tshole lengolo lengolo le re ha o ya go Proverbs chapter 3 verse 6 le re ha ntshongwe lengwe ye o yetsang or remember the Lord in everything you do. Ntshongwe lengwe ye o yetsang hopola modimo hobane modimo ke yena fela ya tla bang le wena ka dinako tsohle. Mme e re ga o santsane go le jalo e re ba ne ba kene ka gare ga mollo ba nagana gore batho ba na gore ba tlotšha
0: ga ka ratseng go banna bana ba lokolotse
1: ba nagana gore banna bana ba tlotšha morena eno wa morena o re go digate tsena tsa gae gore e banna ge ke le eketse mollona ga supa eketsa mollona gore ga supa batho bana ba tle ba tshe o tlo bone bogolo ba modimo ya re mane ba nagana gore ba kena ba eketsa mollo gantsi ba eketsa mollo gore bona bana ba besang go tshe bona bana ba besang ba botsweletsang mollo gwa tsha bona
0: bao ba ntse ba o lekaletsa go kekebe wa tlega e ka re ke bona ba sa tlo atlega
1: bana ba reng o keke wa kgona go robala ke bona ba sa kgoneng go robala
0: bana ba reng o kekebe wa driver koloi ya ditoro tsa gago
1: ke bona ba sa kgone go driver dikoloi tsa ditoro tsa bona
0: prophet
1: ba reng o keke wa tswela pele bophelong ke bona ba sa tsweleng pele bophelong
0: ba reng a ofiwaka o keke be wa nyamo ke bona ba sa tlonyang
1: ke bona ba sa nyalweng gobane ba nagana gore bona ga ba re nna nkeke ka nyala go ba ka nyalwa bona ba tla nyala.

0: hao ngwaneso. Ha o ntswela pele bophelong, o na le batho ba reng o keke wa tswela pele bophelong. Ha o re wa ja barake ba a ja, ha o re wa ganna barake ba ganna, ha o re dula ka ntlong ba re a enwa ke ba dula ka ntlong, a re ntlwela ke ba e dula ena, o tla e haha fela empa ke ba e dula, empa Modimo re tla e dula. Bona ba batho jwalo ke bona ba sa di duleng tsa bona, ha ba di haile ha ba dule ho tsona. Ha ba re o keke wa robala, ke bona ba kekeng ba kgona go robala, empa wena o tla robala. Psalm 3 verse 5 ere o tla robala peacefully hobane Modimo wa hao o teng o protectile. Verse 6 moruti ere le ha o ka ba thata jwang kapa jwang, ba mpotapota ba mfasa ba re nkekebe ka tswa, ke etswa ke bona. A re nna se se leng teng kore ha ke ba tshabi, I'm not afraid. Ha ke ba tshabi hohang hobane tse ba di rerang ka nna di tla etsahala ho bona. Ho tla tsha bona ha ba kenya nna ka mollong, ho tla tsha bona. Jwale moruti wa ka, ho nona le taba ne ke e bua mona, ke re motho e leng lesole la Modimo, ya tsebang hore o sebeletsa Modimo, hanke dibetsa tsa hae a ye ntweng a lo lwana, hanke dibetsa tsa hae a lo lwana
1: a ye ntweng,
0: a ye ntweng a lo lwana, ba teng batho ba kgethuweng ho latela John chapter 15 verse 16. Modimo o re ke o le kgethile, lona ha la nkgetha. Tsamayang le lolwana. Banna le basadi ba tshwere di-weapon, mara ba dutse fatshe ha ba batle ho sebeletsa Modimo, empa ba ipitsa masole a Modimo.
1: Tsamayang le lolwana.
0: Masole a Modimo. Tsamayang le lolwana. Le duletse eng ka dibetsa ka tlung? Tsamayang le lolwana. Ntwa ya semoya. Bana ba Modimo ba sotleile ka ntle ka mane. Tsamayang le lolwana. Masole.
1: Yo, prophet.
0: Ba fuwe monyetla wa hore tsatsi lena e be le hore ba tsamaya ba lo rerela batho lentswe. Ba dutse ka tlung ha ba lo rerela batho lentswe, ba dutse ka matlung ba shebile television, ba shebile difounu tsa bona. Tsamayang le lolwana.
1: Nkang dibitsa tsa lona.
0: Masole, tsamayang le lolwana.
1: Ai.
0: Tsamayang le lolwana hobane mmuso wa mahodimo kwa lona. Tsamayang le lolwana.
1: And ha le tsamaya le nda ke le Modimo,
0: ao, you are safe and protected.
1: You can be defeated.
0: Safe and protected. Tsamayang le lolwana.
1: Nkang dibetsa tsa lona
0: le tsamaye le lolwana. Le dutse ka matlung a lona, ha le etse letho, ha le sebeletse Modimo. Na ke eng se se kanakana se etsang hore le dutse ka hara dikereke, le ruta batho ba tsebang lentswe, le siya batho ba sa tsebeng lentswe ka ntle ka mane? Na le tla ke letsweneneng le lo batla batho bale ba sa tsebeng lentswe la Modimo, le bitse bona batle ba tlo tsebang lentswe la Modimo? O ka ke wa dula 24/7 o ruta motho ntho e le nngwe mehlena kaofela, na motho ena ha utlwe ke eng tsebeng?
1: Hey!
0: Mihlena ka ofela o ruta motho a le mong, o ruta motho a le mong mihlena ka ofela. Moruti o nka sebetsa sa hao o tsamaye o lolwana.
1: Senke, la o ka utlwa se le bima, senke.
0: Ho na le bana ba Modimo ba sotlehang ka ntle ka mane, ba batlang lentswe la Modimo. O dutse ka lona ka hara ha kereke. O ntso ruta batho be sa lo ba ruta from 2020. Le ona jwalo ntse o ba ruta lentswe le ba le tsebang, na ba leng ka ntle bona, o tla ke o ye o lo ba lwanela neneng? Tswa lesole o lo lwana.
1: Lesole, nka melamu ya hao,

0: di betsa ha o no lwana nka di betsa tsa ha o le o lo lwana ho bane bana ba modimo ba sotleile ka ntle ka mane ba batla motho ya tla ba thusang ene o kgethetse bona empa o
1: fela ya gona o thusa motho
0: ke ena fela ya o kgethileng ha wa mogeta o kgethile ore ho Jeremiah chapter 1 verse 5 ore ke tsebile ore o tloba mo profeta ya jwang ke ena o kgethileng
1: o kgethile o sale pupelong ya mma
0: are ho Jeremiah ha bua le Jeremiah re Jeremiah o ska kgathatse o ska no ntso mpolella hore wena o sa le monyanyana Jeremiah ko kgethile ke a tseba ko batlile o santsa no le ka mpopelo nya mme wa hao ko tsebile hore na o ngwana ya jwang
1: e ka no ntsa re ke tseba le skill sa hao sa o ngwana
0: o re ha bua le monna Joshua o re Joshua ska kgathatse ya tseneng ke dietsa o moshe ke tla dietsa ho wena hape I'm not going to be able to do this. O tsowe go bane dibitsa hao o di tshwaretswe.
1: Ai papama.
0: Papama. Fasuloga.
1: Yo.
0: Fasuloga mo le teng di patents o leng ho tsona, tswa ha hara tsona, go bane dibitsa hao o di tshwaretswe.
1: E ga ga o mo mame di papama, tsowa mo.
0: Papama mo le teng. Jesu Kristo o yemetse. Nka dibitsa tsa hao.
1: Ai,
0: ore Jesu Kristo ha bua le monneno ha fika mane ko verse 7 ho Matthew chapter 9 verse 7. Ore monna ke re nka di phatetsa ha o tsamaye.
1: Go,
0: o lukulutswe, o lukulutswe. Phaphama,
1: o lukulutswe.